0: Timadang, Timadang, Timadang.
1: Ya, Timadang, Timadang. Mambangan haro, Omis Muti.
0: Eh, Ming, radio nang gana kinangahan dun na?
1: Oh, iti radio kinangaw FM buti. Nung makinangaw da suway nga, haro nang ibo, Sandakan FM, Omtawaw FM.
0: Mamagunad RTM Click yan.
1: Nuno po, RTM Click no bagay ka paling manang.
0: Bagal da mumugumu na gidid RTM Click ya. Jadi, Sabah FM, Sabah VFM.
1: Sabah FM, Sabah VFM, lalain na da taroid RTM Click bo. Tinambahan di dia lo da Sandakan FM, Tawau FM, om Kiningau FM.
0: Oh, Mimi, kailan na nang ko yagti?
1: Eh, yagti kulot. Nakuro dito oreta ni Mimi. O di, inta kayo natulun. May pamuli dati madang.
2: Iyeng sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayan ako nung makopya nang kitag ka, minay kitig kabun engine lang.
3: Eh, gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayan na po.
2: Iyeng kikopya, o saan ang muna ko ngayon tawan na bayan na kyo?
3: O, irinagi, saan ang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
2: O, tapat kopya. Oh, iyeng sila, harap pagkakataan ko, piyo ko rugyat. Mingilo, hindi ko ngayon tawan, hindi. Daan ka sila.
3: Is, no, makasusa intan na po di handphone, boy.
2: Iyo, susa.
3: Meteorology Malaysia ka.
2: Malas ko so, na kailah ko na dah. Malas ko so, na mangintang engine
3: lang. Malas, oh malas na po. Magkinangon na po radio. Kaninga FM.

Kapisan nga saban man ti man ko pulo mo sa tiruputan ko ngayong tawan man tak tera ubay na ka habang mapatulan kalima taong 2026. Nalabos man tadi ti da kapisan mangingin tong taon Malaysia man tagi dapat watas panang kainan sagid. Man tagi ti duwatas sa kiningaw ka saban bay na rumasam isa duwa na kainan panang sasadapan maninggarod miyang paitangos isa duwa na kainan panang katatuang rumasam isa duwa na kainan lina sobas sa kawas talo na padam talo darja Celsius lina subas asir iba duwa na badam talo darja Celsius. Matigiti duwa tas da tanabawan ka soban bay na rumasami sa duwa na kainan panang kasarapan. Meningkarod may paitangus isa duwa na kainan panang katatuang rumasami sa duwa na kainan lina subas sa kawas talo na badam talo darja Celsius lina subas asir iba duwa na badam apat darja Celsius. Matigiti duwa tas sa tambunan kaya tambunan kasaban bena rumasam isa duwa na kainan panang kasadapan meninggarod miyang paitangos isa duwa na kainan panang katatuang ay sarasam linaso bas kawas talo na badam talo darja Celsius linaso bas asiriba duwa na badam talo darja Celsius. Tahuri matagiti duwa tasa tenam kasaban bena rumasam isa duwa na kainan panang kasadapan meninggarod miyang paitangos isa duwa na kainan ang panang katatuang rumasam isa duwa na kainan linaso bas kawas talo na badam talo darja Celsius linaso bas asiriba dua na badam talo darja Celsius. Ang karabi aruputan ko ngayong yatawan manta katadao bay na ka badam apat tulang kalima taong 2002 na badam anam pinalabos manta titid ko pisan mangingintong taon Malaysia manta kiti dapat watas panakoy ng sagi dalansan na kanon kapailan ang manay kapasarahan ampun sigaw to kakalakodat miyapay dahi hiti da radio kiningaw FM.

At umlamos, maginawa siling mata ni Jesse sa Limon. Ka-decided ako ku oswaw ka. Amsotan ka gusto siling mata ni Albert Andrew. Panang kataluadan. Kaya nga FM, kuhoy, aramay ba?

0: to mamukos ko hated. Wala pong ubatan.
1: Eh, hindi naman natay.
0: Is, ni malalo, di larang muruko kadagi.
1: Mas ko di dam, mula mamukos do hated ti.
0: Eh,
1: alala.
0: Sanaan ko na dito.
1: Papisaw ka ti. Siyo, ito yung naging matit. Aho, ano ko biya katahan dat.
0: Meri na ba?
1: Mamukos, gawe dat. Sana ako na tumikad ikad nga we, masunsa ko na mamukos.
0: Meri na
1: ba? Tumikad na di malakapiyan ti. Alala. Basi ko, Maria.
0: Bam.
1: Mas ko na ko biya. Lala, ayaw, wala papisaw ka ti. Nakapa.
0: Bam, kapano ba kawago?
1: Bam.
2: Ada pinikup id hoyanan git au pinasaga kapasaran diti mantad radio Kenya FM.

0: Kapaylaan gatang dogata. Kapaylaan gatang dogata. Dogata.
1: Jam ko siyam, talon hapad, manit ko sabad, manit iman ko, pala mo sa tigatang dagata, manto ka tadaw, bay na, hapad na mapat, tulan kalima, taon doon na ribo, doon na pa pinalabos, manta detid ka, tinanan, pamarunan, gata sabah, tay ka LIJS, kaya. Mantok diti pulut tay ka susugata, kigatang dat, siya maringit, turun na pa naman ang tusin sa kilogram. Kapingan grade kesa kikitang da 4 ringgit 8 na padam 5 tusin sa kilogram. Kapingan grade kedua kikitang da 4 ringgit 8 tusin sa kilogram. Gatakan talan grade kesa kikitang da 4 ringgit 6 na padam 2 tusin sa kilogram. Gatakan talan grade kedua kikitang da 3 ringgit 8 na padam 5 tusin sa kilogram. Am gata sikarap kikitang da 1 ringgit 4 tusin sa kilogram. Ato kay nakin kakas mati ito binay. Suguto ka uke, matakriti puluteka susugata, kikitang da siya maringit, turun na pada manam, tusin sa kilogram. Kapingan, grade ka isa, kikitang da at apat ringgit, walau na pada lima, tusin sa kilogram. Kapingan, grade ka dua, kikitang da apat ringgit, walau tusin sa kilogram. Agata kantalan, ito binay. Agatakan talan grade kesa kikitang da 4 ringgit 6 na padam 2 tusin sa kilogram. Agatakan talan grade ka 2 kikitang da 3 ringgit 8 na padam 5 tusin sa kilogram. Amgata sikarap kikitang da 1 ringgit 4 tusin sa kilogram. Ato ko kayo tabinay kaya. Saro ko di mamutong o pa di light kaya tabinay. Di taon doon na ribu 2 kaya. Taon doon na ribu 2, taon doon na ribu talo kaya. Gatang na paggatang nga sa ringgit yung walo na hapad niya. Yan na pangako o si kahanad na kayong kasa tamadar eh. Nakasaruan na pa nga sa ringgit 2 na hapad, sa ringgit 5 na hapad kaya. Kumbal, nagimang ko dat walo na hapad to sini at isang kilolat audit kapingan kaya. Abay na pwede, tapos na yung 4 na ringgit, walo na hapad ang 5 to sin sa kilogram. Iti kapingan kaya. Ano to ko na padhapad at kilo nga? Harnat apat na hapad ng walo ringgit, lima na hapad tusin, kaya hapad na kilo. Pero pa nga, kada-kada, manta ko puto nga, kaya. Sigurad ka, ano tako na apat atin, tayo ka apat atin ng pitanga, kaya. Kano tako na apat na hapad na kilo, kaya. Apat na hapad na kilo, mandara pulat, apat ringgit, walo na hapad ng lima tusin sa kilogram. Hapad at kilo na pa nga, apat na hapad ng walo ringgit, duha na pad kilo na panga siyam na hapadam anam ringgit. Siyam na hapadam anam ringgit at duha na pad kilo kaya. Apat na hapad kilo na pan na nga hatusam walo na hapadam anam kanta kaya. Dua. Hatus walo na hapadam dua ringgit. Sangadaw kaya. Hatus walo na padam dua ringgit sa ngadaw. Sigur na rumasam kaya. Sa ngadaw, man ako tako na papuratan, hatus sa lima na pad ringgit kaya. Ano tako sa ngadaw kaya. Padapata daw nga, 1,500 na hatus kaya. Doon na pataraw na pangat, talo na ribu. Sambulan na po, teka talo na po, tadaw na po nga, 4,500 ringgit, ano takaw, ya? Ano takaw na sambulan, 4,500 ringgit, sambulan, to okay. Jam ko siyam, talo na po ng 5 minit kasabon, alansan na kanon ko, pailan na manay kapasaran, labi pa yaladit, mamumutong nagataam.

Si Dohim Gabin, mantag kampong Rampon Tambunan, pakinangaw ko na da baras da kasalimbahan, baras dusun. FPM kaninga, buhoy aramay bot!

Halai aku nemu hang di kaki ya. Tapi senang azaban DJ Kimanis hadir ponsi kau. Mari di pasar pasan harti pipirat apa bayan ke? Apa bayan kago pegilangan ke? Nakura di bayan ti tapi nama rumah sama mbak bingeling ke? Kontak dah tak pada menam tulan kelima tahun 2002 dah pada menam kapi anda tetadau kau enam ke? Suap dina ke? Kada ko nam iti karat iti jadwal kapapanahay programa penunaian sumbangan tunai rahma STR tahun 2002 na pada manam kumada rumamit it ay sa account bank id kenan pedalaman Sabah ya. Antok da tapada manam tulan kelima diti kainan na pangay iti dewan na agumuguna na bawan segini mo dat hatos tulun hapad tulun dat iti dakainan iti dat kadalihuay da rumikat kya. Amar kago ti kajuhanan olahraga MSS zone apin-apin dit ka dunap di ka lima na padang walu taon 2002 na padang manam kya. Ka panaw da tadaw swab kya. Tadaw ka lima menagi tadaw ka enam hapadam lima menagi hapadam enam tulan ke lima diti 2002 na padam katimpo na jam katuro kasaban gisamar kita jam ke lima sedapan kaya na pangayti kompleks spot keningaw dekat ko na tepinay itahara at ang anak na paisikul nga o ngayon ako yung sakadunga at ang anak na ko'y manangkus kya lari kamagyadi kya tepinay kagita na po na itang anak na minta papapalad at ang kamalahing her pero ikaw nga kuhay ming customer da sunduan di alam manangkus kya nakaratiti ka Jonan o larga MSS zone na apin-apin dit ka limon na padam talo taon 2002 na padam manam. Kopian dah tetadau ke enam, am nagi tetadau ke lima. Hapadam lima, am nagi hapadam enam, tulan ke lima. Jam ke turu ke saban, gisa menjam mereka ta jam ke lima sesedapan. Kain na pangati kompleks spot keningau. Kadako lihwai dat am magawit at tangawaik tinuman kya. Saya kailah, awian yala duwaik kya. Aramay tulun kya, tapi nai. Ang mga witawit na kasari to sin at manato harakorahyan dat itaakanan dit minan guring-guring nga kaya harato nga mi guring harato nga kuy kaya tabi na susuway naman mga kan nga kadidwala yam susuway mga kan nga kadidamokan kaya tabi na ipahiri ka om sambil at haratin tangan manangkus kaya nga aw opri man na awya sa puluh ringgit kaya tabi na. Aman ito jam ko hapad, talo na minit kasaban, piyang kukura at kinapasik-pasikan na kayo kaswab to binay. Alasan na dat sanangat kinapasik-pasikan at sanangay tinipig ya. Terus mencari, baka matantamunan hapad naman ang mek ya. Musikaw ka, pasikan ni kumbadi ka. To binay. Haraan minaginipin na rulon, haraan minaginipidat na rulon na salipar, haraan minaginipidat na liudan, haraan minaginipin minangkos, haraan minaginipin mihad. Haraan maginipin tumulod kaya, haraan maginipin minan, minan bingkurungay kaya. Mag-isasuway at inipi, haraan minaginipin minan relitay ulanot, haraan minaginipin tinutukan kago ulanot. Haraan minaginipin ginusag karabaw, haraan minaginipin taminom makan kaya. Sumunsoy da sunsuyan tay kajambatan ganto arami na ginipi da tumakad kaya magisuway ito ni Piki ang api ang kurap mga erna pangat tinipi itamad kaya iarat ang pia tinipi uko sa dapay koruba ako kantad tulong na taratid di kaya kada ko kutumbaya dito bina erna panga may nanti may nanti dur kad berasa suway kaya jam kapod apat jam kapod apat minit kasaban kana lihis na ako ginawa sinding miyampay sinding man tadi Nick Electrica tadaw kamatan sutan nga good sinding pinapatan di Raina Rupin Jesser Gusip and managi Jelis Kunday eretan dati na Rudusun kini FM kuhay aramay ba.

I gotta be a sinning na rongo tongo tina di sinning mata di Nick Electrica. Tadaw kamatan ang pulo di narong ato ko sining. Oh, nakapagulot yung sining matadinig erlitrik ka. Tadaw ka mata na minigay sinusot ka ko sining. Tinarodosun, pinapatan di Raina Rupin, Jester Rigusip, minigay jelis kundaya akin. Minigay tatan, may niti jam ko hapon, hapon na 5 minit kasaban. Harapin pira pa saat kya.

0: Makinangaw ko si Lembahan Moros, Luzon. Kaningaw FM.
1: Sering matadi ka di siya mwale, pinapatan ni Freddy Ambitkya. Kotadian talaw kamatan, sering matadi Henry Jean Magital. Pinapatan ni Pinos Valentine. Mamaramit talaw kamatan. Hitihila talaw mo tako, da paparlan, da tapabian ramay kamatan kya. Amarno kiti, Pabailan kaya karatitit ka pamarmitan ramay kamatan. Nayatan watas temunan tahun 2026 it kapanaw dat kontak data daw su update nak ya. Apadamanam tadan kelima ya. Tadaw ka anam itig ya. Apadamanam tadaw ka lima tahun 2026 katimpun da jam 4:03 na pad minit dat kasaban. Okay, na pa nga iti Dewan Pisampuruan na Tambunan. Itimpo na lagi, itimpo nila lagi, magigisaya at ababayan, ikagayat kapiya dat Ginawa, pampus minggu kamatan diti. Kaharan lagi iti man para iti hitid Pisampuruan na Tambunan, miyagal ka. Pialaan dat pupus, kaya pialaan pupus suganda ikamatan. Nayatan watas tamunan dat hapada misa tulan kelima nakatalib na kaya. Ang pialaan nagi kaya, pialaan nagi dat pupus kaya ngay tinga talib na. Bit, randawi tabantang nakatalib na tabinay kaya. Ang kumadi kayo dit, nagyari di. Kumadi kayo dit, mitang dat pialaan da suganday. Menegi manangan anjur dit BKD dat tadau bainak ya pada mapat tulan kelima 2026 rekat ko harap ya lah hilat di bainat di jam ko walo ko sama na nakatimpun ya am kada ada kayo iduan itu tapi naik kada di lihwai ya dat mengintang nagi dat kay mayaan dat kobasanan am nagi tinungkusan ta ko ya rekat ko harap aguti Pagilangan hitid watas sa kaningaw, okay? Kapisan watas kaningaw mangalap kainsanan magigyan ni watas kaningaw at mayroon ka titid mamaramay kapamiribatan at kapamarimitan at kamatan nayatan watas kaningaw 2026 dit ka pa nam hapadam lima tada swab gisam hapadam turu tulan ka lima tada swab am nagi salinada tulu tada hit kaya na pangit dewan masyarakat tiningaw at impun na jam kasiam kasaban gisam margata jam kapadam isa tatuwang ya magi soyat kapargatan tay ka Mandela Pahara dat hilanti megal ka pialaan suganday unduk nga daw pialaan sumayaw tradisional taika kobasanan ko contemporary pagkikitanan dat manuntung dat tagong spot kobasanan kamatan carnival dagangan am nagi paikitanan jensi ya arigat ko na dat binaik ya miyampay bitun nga yung tanganak am nagi tunga kambulutan puro paganakan dat mga rikatititi papagirat pakaguna pisaan am nagi mambak menaripuk da sunduan takau hiti da paguna sabah ya. Jam kapa do na banam siam minit kasaba na sanang dat mangalis takau ginawa sining mata di Reno Kulinag ay kapusan ko so tanga ko sining mata di Francis Landong halanga dan piulo dan na minagi Ferdi M. Sen pinapatan di Kilong Kating kaginawaan ko kini FM kuhoy aramay ba.

0: Ang gana biyan sining dalang otak ko tayo din sining banta na Rizwan Azmi. Narikot na di kawago ka. Ang nagi sining banta di Ivarisus Gungkit kada pindaray boyo daray bo. Ako madi kayo di tama maramit at ramay kamatan kaya. Kada ko pindaray kada ko pindaray bo daray bo kaya. Unsi ko na yung madika at binay ikang kaya. Sangulong na tambalot alay dad ana ruba kaya. Kampira na dia taon dad ana kapi ruba ay. Kalala dito na wad agaya na di kante sa di bena kaya. Apa yung korup nga agaya tay ka apa da pay ka nga lansan ka sasar italidas kaya. Asasar italidas kasasari dat agaya akan kya. Sumakit tapakasari siya di gulo nga DJ sumakit ako na di kipi agar at makan dua pedia piring kan siya kya. So ay kapun na akan kenali das tabi na nga to kay kampira piring na akan di kang kya. Mingkasa tamad kya tabi na ay. Aba na ti jam ko badmisa 5 na 8 minute ko saban. Ako may enda titit ako na di pampad ako sa limbahan baros dulsun kaya. Tuyo eh kaya tabi na eh. Apa di da ang nababasan na makinangol sining-sining kaya. Apa di da ang nababasan kaya. Dat manangki baras. Taika manangki rumah-rumah kumadat magikinangol kaya. Apa yung korpa nga narikat at itimpo dami tatangkiyad tako damat kaya akan kami tatangkiyad na gisam sa gigisam kaya tabi na yung seripalis kaya agar-agaras po na nabay na pa tabi na yung sumawut-sawut na takita kaya dua pa dia piring daakan kagkang kaya. Tapi ang rupa tabi na yung siyaw sigar dahara boras ko dito kapi yan akan toksuang ginaw di kayo armato at tingkasah di Tanoruan na dalaan kaya. Pasan-pasan di Tanah Kalambos, sigur dah harapasan di Nataliban na mata kaya. Ngaran-ngaran matu harmata ngaran di Takopi yang na dawat kaya. Nga kuryan po dila ay sa tulang kadi. Begino matad kasalan tebinay. Ampunan na sa lakumantad pampad karamgi samtim puruloh. Sigur dahar nagi at minikian usinding nga ako na kasalimbaw tebinay. So tadabay na akan ka timpo dat pakianan na sinding. Sigaran magkano kong sinding nga anda dada timpo tadaw ko anam nagkita daw katuro kya. Tangkiran ko gan isa sinding nga manta di alias Jakarya. Rumundok ginawo ko ka. Amno ita sanang tabi na ay maita ko na dah gampiya sabagin isa at panantudukan. Sabagin isa at sunsuyan tay ka gampot tuydan tako mamagampot kya at imani-manan tako gisam say gisam amnoy tarat may tako da tagyaday kada tako nakawili kago kada tako gampiya may dat mga rumbak kya mga rumbak na gig kapasyan amnagi pumusaran mga ginawa kya kisanang na makanta nga daw kumadi kayo di masa-masa makanta nga daw kapisanang nakulian naman tan pampanahan kumadi kayo intantan at kalanglangan kya. Isang kapi salat kago mantadaha DJ Jirin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Hino ko po damat. Miampai kau dah bayi na Jirin mga malut di kayo in keselimbahan na para sudusun kini FM Maya Frequency siam na pendapat titik turun megahertz. Antilamus makinawaw sining-sining pangulis sa ginawa.
1: Wala, Nuri. Anong ipanginom ko, Pi? Baka no, no?
2: Ba, ano, ati naman ni kayo? Minom ka, tay ka, makan na, buli ba?
1: Pagtalaso na, di. Tagal gabi, minsima-sima. Aya, baka yala, yuhong nga, mumangkagod. Mada ako lah, kupi. Mumanga ko Chinese tea lah, iso.
2: Ba. Irina, kya?
1: Irina nga si kapan?
2: Ba, si kao.
3: Kada min sima-sima makan in kadai makan. Amamili na dah. ta kanon it osonong matok dot kalidasan datinan. Kapasahan iti Mantad Kalingaw FM. Manuk makinangaw, sining-sining dusun tongolumbis.

0: rimbai na kalair.
1: Sa luo ang talo, kasaluan nagulungro, tratukir-tukir noro, merongin, maya raksiam, apatulu, megahertz kapang, RTM klik.